0: ino neto ni mivaliere lakini ya gotuoni ya tekwe na angai mudhikiri wakwa ukora kweku na angai ukora kwakeka maundu dhafuri mirongo ere kamuvali kamugwancha na kanana mbere ya tutho mechosa dhimu yaku na oto nyevali gondari ya cheza cheza mudhikiri wakwa mudhakoyu ni raithi mono makiria ni mudhako wa kudhaka tu sekendini ni dhimu ure yaku na kiriora avatara ni dhimu tu yaku ni tondo dura avatara smartphone dura avatara bundles dura avatara airtime nukoro kivivinya *779# wavivinyogu mudhikiri wakwa tonya vali ya dhurawe moro FM angekura kura dhakari ambere oso kiwali kiegwe koguo odhure cheza box no dhura box mwavalia box yaku ya munya kadikana nina ngiri kumi kukura ngine ngania kilako kio mundi koguo araka yako bati yako ngiri kumi nina sio na ningo kukura ngine ngania kilako kio mundi yavogu mitambole kwe mundu ulio kukuru wa agesinda dhikana wale mwani kusinda kuligo ndali ya cheza box wendu keve stress nina ngiri kumi yava ndali ya cheza cheza vati kune ngalira na ndengiuma ava na ngiri siye kumi nwanyumi yava nina ngalirete kuko madhama matwe na mama ere ningo ulio dhake maita mengi waulia ungivota kwambili ya tuwe dhalere ginyagi ya dharu ningi vya leadha ikumine mungi na kurange ine ngani ria vogo mitambole vale ogu katagatele kogo lengo kwera osa dhimu yaku dhaino dhaino vivinya *779# tonya valia dhura we mwaru efema dhura cheza box dhura box mwe wako rotena mwenye kwendo kavavuke mwenonele nina bonuses ingi 10,000 ili asi ungu kurangine ngani ria kira wako geke Dhafuri 20 kamuvalikamu kwanja na inyanya mandi kwa maugete ya terekila wako kio mwende mudhikiri wakwa Andua mumeti yaga na ikalisi yao si ambara. Na wengi nao mageti ya na ambara thisi yao. Nwate tuetu iti yaga na ngai munene ngai wetu. Andu taasio makavi ngwa na magwe. Nwate tuye nituga okira. Toroga me na tuwe kinderie. Bwana asifiwe. Tatia tolori ya vasi namba na intole kietu. We ngai munene votivi ya mudhama kikovota na. Noto dhikagiririe lelea toko kovoya. In fact, umuthi ni meda tulie vasi no igere si thini wa dhafuri. Na ni meda katu ilorie ni tondo wake. Turero atelere, kwe andu wa ere ngora ni thini wa ndeno tulatura. Kwe nando, meti ya gana ikalisi yao si ambara. Ni hune kentha, nguve mvuano ega okoro kiera ugone na uga. Mande kwa marage liya gotuera atelere, kwe nando meti ya gana indo ile mena siyo mafeto gokonde. Kwe nando meti ya gana ambara adhisi yao. Kwe na ndumete ya ga na ngombe ili ya maretha gia. Kwe na ndumete ya ga na otonga wao. Kwe na ndumete ya ga mudhikiri wakwa na ngombega ili ya meka gira siya rangi wa njambara weta. Ili siya kagiro wa tereni ya dhamaki. Kwe na ndumete ya ga na otonga kare mavotete ogokoro makira adhimu wanakone muadhani. Nwate tu kauga ate ya. Tuta kristiano, tutirete ya na indone ni taondone tuese. Ate indo isu iga kinyamuiso. Indo isu ikadhira mudhikiri wakwa. Nwate ureo takadhira, nengai ureo toraga matule. Bwana asifiwe. Ate tutu tengete ya na indo siyago konde. Tutu tengete ya na indo ila ngai ya tovete. Tondo indo isu ni ikadhira. Turete ya na ngai wetu vava wetu ureo toraga moyo. Ni tondo wake, ni tondo ngai ni atora kuo tene na tene. Atuere kumbere atu siyaretu eh. Atugatu. Ora kuwa na twarikia kuma thino na ngai ni atule ngai vende sio nde kuma wake ambereria ae ngai nginyenge kavinda aligaka kenwa ngai wana twauma thino agatule wa ngai mandi kwa maratu ira atiriri nuko na andu acio mevokaga na indo ciao andu acio mevokaga ikari ciao cia mbara andu acio mevokaga mbarathi ciao cia kuthie kurwa mbara ta makama vingisa kwa na makagwa ni tondu wake ni tondu foundation yao tembega foundation yao ni renyenya nito marevoka kindu kingithira marevoka kindu gitena vinya marevoka kindu gitangi matethia marevoka ngombe ingekua rocio marevoka ngari ingithuka okay marevoka kindu gya kuthira muthikiri wa kwa gaturagiri kwirwa tani mbikia thafuri totiga kwevoka indo cia gukunthi totiga kwevoka kiria twina kio twevoke ngai thafuri 20 irageria gutwira atiriri no tukore twina indo ino cionthe Nwate mwivoko wetu vati ukura wekwe nje ova. Tondo vaunivo musingi ure muarori. Turero atiriri. Areme vokete ngai. Wanama kenye nywa. Makina kwa maga wao kila. Nitondo wake. Te vinya wao. Ni vinya wa muadhani. Bwana asifiwe. Mudhikiri wako muende kila wako. Kio mudhiki anji matano. Ni hao kete ngumiririe. Nanguiri atiriri. Duka makeni arema revoka indo. Ndoka makeni arema revoka power arema revoka mbesa na marevoka indo iria singi sionde evoke we muathani ndikwenda wevoka kindu kingi nirenda wevoke Jehova mutheri mutura moyo okira gi ugukira ko kera ngai aterere mwatha ni mweka na kuivukira muthenya umunthi ndirikana gatuya nini ni twathomithagua uvurugi kuivuka ngai indi mundu aikana na ndere yakwa kuivuka ngai erami natia no atendirikana gatweragwa ati mundu uri mwivuki ngai mundu uri mwivuki ngai akiragira rierari ndaga tivwe ne thiga ndaga tonya marimari na ndaka gwanda kari tondu ati ngai akoragwa mukuete twitona tunini tweragwa ugwo na vidire na gimari niyo namenyire atiriri ati kweri kuivuka ngai gukoragwa kwina umithio kuivuka ngai wekiveo ni tondu anevuka ngai ndutindaga ukimakuri tumundu twarucio wana tumundu to munthi wana ore gugukio munthi ni gwakia I wana ore mugugutuka munthi ti gukumakia ni tondu wake ati ni uramenya kwina Jehova twaranite nawe ni uramenya kwina Jehova gukunyitirira ni uramenya kwina ngai mwene vinya guonthe uri ukathiesaga nawe akumenyererete ni uramenya wana ukagwa no gukira ni tondu ngai wetu ti ngai wa kuvuthua ngai wetu ti ngai riri ti ngai uvura kwetheru muthikiri wakwa mwende niendete ngwire kirako kio munthi andu ari mevokete Jehova twiragwa makoragwa mavana ta kirima gya Sayuni woi yetengia nyenyeka wana rukungiruga ukaruritwa atia wana mbure kaura nditwa atia wana mbure kaura nene atia wana marurume magakoro memengia atia twiragwa mundu gonde wivokete Jehova avana gata kirima gya Sayuni nororie thinwa mbukia thaburi by the way kwe thaburi yaragi uguo igatwira ati andu ari mevokaga mwathani mavana gata kirima gya Sayuni matienyenyekaga matinainaga ni tondu wake ngai ni umarugamitie bwana asifiwe ngai arokurugamia muthikiri wakwa ngai arokurugamia ta kirima gya Sayuni ati wendu kenyenyeka ati wendu kagwa ati wewe na wagwa nuga ukira tondu kwina ngai wi theini waku thaburi 20 atwira wega muno ati tukoro tukimenya are metiaga na indo cia gukunthi makagwa tondu wake ingi anga mbesa itithiraga muthikirie wakwa anga nguo itete mbuka ngaga anga anga utongo utithiraga anga duonaga mundu agikwara mutongu muno na gatiga indo icio gukunthi kathikagwa nacio apana anga duona mundu urekarita wega muno agikwa na gatiga indo icio cionthe ni tondu muthikirie wakwa twaukire guku twinjaga na tugacoka twanjaga Tukoteke ndo tukathie na kieguru tiagia our spirit tutega kuangu mbega tutega kuangu ire tutumithetie mbega muno kana tugurite tutega ku thimu ino cietu mbega turatumira tutega ku ngari cietu tutega ku moto ngametu mburi cietu tutikathi kwa nacio tugaitiga thino niko maandiko mambiraga ati kwi muthenyo ga kinyo ga tiga indo icio cionthe ire ukoragwo wi nacio bwana asifiwe ndienda kugwikira guoya No atini metangu ile atirikira ko kio munthi indo cia gukunthi ni ithiraga eterera mwathani evoke Jehova muthikiri wakwa mwende tiga twaragi uvuro wa Kristo mutheri tugagi atiriri ati uyu nike uria watumbire uyu nike uria watuvere moyo uyu nike uturamukagia wakiraoko uyu nike mutumenyereri no uyu nike vava wetu tukigoca ritwa riake tukaririkana goguo ati ngai nike mwene vinya guonthe Ngai nike ungituma turugama na tutagugwa. Ngai nike ungituma tugocagiritwa rake tutena Anthony. Tatia ngwire ndigucaga Anthony riria nguga wega ngai ni mumbe kuega. Ndigucaga Anthony riria ngurugama ngwikarava muthikiri uka kana ngurugama kakwira atiriri. Goca ngai ni tondu ngai ni mwega. Ni tondu muthikiri wakwa si kawaida. Gukora muthikiri uka tuigetwa miaka yo tuigetwe. Andu marakua tene muno. No ati God has been faithful. We muoyo ni ne muoyo tuyarathime. We muoyo nura vota kwaria kirako kia muthenyo munthi you should praise God ovati kwira mwathani wewe mwega ngai ovati kwira ngai no agererekita no teke ni tondu muthikiri uko ndi kingi ungienda kumana na ngai uyu angate gukuiga mwana gukurathima angate gugutuga na gugutugeria angate gucanora nthu ciaku na niguo aragwikira kirako kia munthi ni tondu uri ndi no gukiririo goceritwa riake niendete kwira muthenyo munthi muthikiri wakwa atiriri ate kwi maundu munthe Tariri kana utonga nuthiraga indo cia gukunthi ni ithiraga no ati ngai gutena vendi agakurekereria agakora gwevwa no kigwa agakora gwevwa gakunyita jaraga gukiria tondu ke ni mwathani evo kenche over ni jokereretie buvwanda gikani ni muthikiri wakwa ni kietha tugia na kanya ka ukore tukithira mbere kwaliria cigo cia muthenyo muthi tukivuya gavamwe ngai akina tuika wega
1: mundu wakwa angwenwe gwite cheza cheza ni dhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi nya *779# dhaino. Sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iria ni option 10 na game kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni rago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu. Mapilot na umaratori diga tege makia gwetera uvotani na second indare. Gutaina gutumira bundles. Uvotani waku weba kuvenawe. Changamka. Vivinya *779# dino. Cheza cheza. Kuwa mjanja. Cheza smart. Tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18. Cheza cheza. Nimbe tikiri ni BCLB license number BK00 00856. We move on.